kanikaniyo. Tagigisi ninyo na wayo yabang afang. Imi nga isirin na natin kadakatu. Aming nga nga tekeis ang tapisipisi na bawa ni oran. Yata uwen, yata uwen.

Naka. Onobituziwa. Onobituziwa. Onobituziwa. Naka. This song is called Rush Niviti. Ta ta ta ta ta ta. Onobituziwa.